0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: E toi fafele I atu malo Samoa lopu tapu e mai mauti malawa ni tu nga ta alofa lava ma alolo saifua ma le langi ma. Usi mailo le faafonga ta alofone o le astofi. Sfuluono I una ilu afele sfuluono ma le lima tolitasi PIPMN I Aotearoa. Lo una ia le taitae le vaenga faupufaya le leipa le suunga Chris Hipkins le maaloa ni usila ina ia awai faatasi le malienga o le vasa file mu o le Ocean of Peace Alliance. Le nei malienga sasa inia Australia mafiti le maesun tia nei sa awai le palemia o Australia ya Anthony Albanese ifiti mo le sainia aloa ia le nei fainga paanga mo le puipuinga faatasi ma le palemia ofiti ya Sitiveni Rabuka Isuwa. Na sao noa Hipkins, ole ala tota mafaya lango lango, ma ia awai ni usile li nefe a ngai nga whapaanga. Na whaani a sui tau waa ni usile ni fesi a Alfred Naro, wa mata na li watu lango lango takanta palota Pasifika li lato pati. E ui sa wha ala wilo li su isu enga le PMN ma le Horizon Research, I mata upu tau whainga palota le Pasifika, le whaama mafai nai o lea tu langa. Ai o loa mana ia pea le nei faipule sa le National Muamua le tāua o ia whaamaumaunga. Pei tai, faimai a ia, o loa sui sui maalia le waaia le tootele o tangata Pasifika I tūlanga whaupufai I le atunu. O loa tālo sanga atu le pule fau po le CEO le company o le New Zealand Muscle I a David Letele. Mo se toa file e mua au faa solo pea fai tionga o ngonga faa sanga le company I lunga upenga te faa ilangi. O le tele se tati wa yelo na sao le company, o lo utuwa ia e nisi o tangata fai ngā ruenga tuai I fai ngā le te tau. O toi faa foa I tua nisi o fua la au malosi, o no o lo au fiai ni vae ngai le I faa iloina, ma o lo o su esu eina nei le komisino faa toa inga manamata ngā ruenga o ala manuia au tu po le Commerce Commission. Sa whaeloa le tele I lunga o upenga te whaelangi ni whaupunga ino ino, ma le whaeloa ngalanu ma tau whaamatau. Fai mai a ia, e le aise ise na whaamatalanga I tu ina atu, se I vaanga na ua maala marama le lei, ma whaia suinga tala fea ngai. O loo tau fi mau pea le te o le leipa, I sunga Chris Hipkins, e le faa oa le maalosi po le momento mo lana vaenga whaupfain. E ui ina whaititia le lango lango mai ya Januari. Pei tai fai mai Hipkins, o le pālota la tamai ali New Zealand Read Research, o loo faa li ai lea ngai ese o tangata mai le vaenga le National, ai lili watu mo se swing o le malo. O loo tangai pea la le Labour, I le tūlanga mua mua le 24%, e ui ina pa uu ilalo I le tasi tesi maleono mai le masino mati, le su esu engana tamai ali Radio New Zealand Read Research. Ali National wa pao se tūlanga upito mawalalo, talu mai ona taitae Christopher Luxon, ile lua tesi male tasi pasene, ma ile lua sulvalu tesi male fitu pasene sa yai mua mua. Ufaafitia ni taitae ole itua ngai sa mua, yetu wa ingo lufo vale male tau faaleanga, faasanga ya teia maisi sui ito olua o la toba inga faafai. O loo fuafosa komite al pale mene su e su e le taitai o le HRPP, le sunga tu la epa sa elele malele ngaoi, le su I taitai o fono toi la wofo Pierre Meredith, ma le faila utusi o le ale ili pule rimoni ayafi. Na mafuane su e su engai se lafo le pale mia le sunga la auli al mali e topo la ta ivao shmete faapea, na la tu ufaini faamitalanga tau fai fai mani ya mionga fo vale, ina watu ana ili fai ngā palo te tele ili tau sanga I lua afe lua surtasi. Tau noa tui la epa, na tuai le sua suenga ona ole leai o ni mau faa maonia. Ile tau sanga ilu afe lu esfrutasi na afiai saa moa, isi faa le vanawe faa le faa bae, mafai nga malo, ina ua malo le vae nga le fast, mafolinga maia ina le fina ngalo tui la epa, e faa mamulu le pule. Male tala faa iu, olo faa mafai na le tawa ole yeo ni sui Pasifika le fai nga malo, e tusa male suenga le PMN male Horizon Research. Tusai male fitu liwa pasene o tangata na faalia le tau o tele o le yeo ni sui tau wapo ni faipule Pasifika I vaenga fa upfai. O manatu tustusia na tuina mai sa fitau ile le male suenga on ole le mala malama o faipule I faafita ule o feanga I pia maainga ya sooma. Fai male faipule o Palmerston North ya Tangi Utikere ele o se tūlanga I whaate I aile tā ua, ele su e su e ngapo le survey, le le tali tonu o le maaloa o le taiminei, ele au noa mani sui Pasifika, o I tu tonu o le whainga maaloa. Samoa telefona o le nei aso, manuia tele rau tapua inga, soifua.
2: 531 PI.

tue fata le iatu ni malo sa molo ta poe mai mauti malawa ni itu na ta alofa lava ma alolo saifua ma le lange ma. Usi mai lolo faafonga ta alofonio le astofi, sfuluono i unai lua fele sfuluono ma le lima tolitasi PIP emeni Aotearoa. Ro una ia ele ta ita ele vanga faupufaya le leipa le suunga Chris Hipkins le malo ni usila ina ia awai faatasi le malienga o le vasa file mo po le Ocean of Peace Alliance. Le nei malienga sa saini e Australia mafiti le vaso niti anei sa awai le palemia o Australia ya Anthony Albanese i fiti mo le saini aloa ia le nei fainga paanga mo le puipuinga faatasi ma le palemia o fiti ya Sitiveni Rabuka i Silva. Na sao noa Hipkins, ole ala tota mafaya lango lango, ma ia awai ni usile li neifea ngainga faapaanga. Na faani ya sui tau waa ni usile ni fesi ya Alfred Naro, wa mata na li watu lango lango takata palota pasifika li lato pati. E ui saa faa la wilo li suenga le PMN ma le Horizon Research, ima taa upu tau fai nga palota le pasifika, le faa mama fai na yo lea tuulanga. Ai o loa mana ia pea li nei fai pule sa le National Muamua le tā ua o ia faa maumaunga. Pei tai, fai mai a ia, o loo sui sui maalia le vaaia le tootele o tangata Pasifika i tūlanga faa upufai i le atunu. O loo tālo sanga atu le pule fau po le CEO le company o le New Zealand Muscle i a David Letele. Mo se toafile mu a faa solo pea faa iti onga o ngonga faa sanga le company ilunga upenga te faa ilangi. O le tele se tati wa yelo na sao le company o lo utuwa ia e nisi o tangata faa inga duenga tuwa i faa inga le te tau. O toi faa foa i tuwa nisi o fua la au malosi o no o lo au fia ini vaa inga ele i faa ilo aina ma o lo o su aina ne le komisino faa to inga malamta nga duenga o ala manuia au tu po le Commerce Commission. Sa failo ele tele ilunga o pene te failangi ni faupunga ino ino, ma le failo ngalanu matau faamatau. Fai mai a ia, ele aise ise ana faamatalanga itu ina atu, se ivaanga na ua maala maramalelei, ma faia suinga tala fia ngai. Olo utaha fi mau pea le taite o le leipa, i sunga Chris Hipkins, ele faa oa le maalosi po le momento molana vaenga faupfain. Eo ina faititia le lango lango mai ya Januari. Pei tai fai mai Hipkins, o le pālotala ta mai ali New Zealand Reed Research, o lo ufaali ai lea ngai ese o tangata mai le vaenga le National, ai lili watu mo se swing o le malo. O lo utangai pia la le Labour, ili tūlanga mua mua le tolis furu fāpasene, e hui ina pa uu ilalo ili tasi tesi maleono mai le masina o mati, le su esu engana ta mai ali Radio New Zealand Reed Research. Ali National wa pa uise tūlanga au pito mawalalo, talu mai ona taitae Christopher Luxon, ile lua tesi male tasi patene, ma ile lua sulvalu tesi male fitu patene sa yai mua mua. Wafafitia li taitao le tua ngai sa mua, ye tua inga le fo vale male tau fa aleanga, fa asanga ya teia maisi sui ito olua la toba inga fa ufai. O loo fuafuasa komite al pale mene su e su e le taitai o le HRPP, le sunga tu le epasa elele maliele ngaui, le su i taitai o fono toi la wofo PM Meredith, ma le faila utusi o le ale ilipule rimoni ayafi. Na mafuane su e su enga i se lafo le pale mia le sunga la auli al mali e topo la ta iwa shmete fa apia, na la tu ufaini fa amtalanga tau fai fai mani ya mionga fo vale, ina watu ana ilfa inga palo te tele ile tau sanga lua afe lua surtasi. Sao noa tui la epa, na tuwaili su asuenga ona ole ayo ni mau faa maonia. Ile tausanga iluafe lua sfutasi na afiai saa moa, isi faa le vanawe faa le faa bae, mafai nga malo, ina uwa malo le vae nga le fast, mafolinga maye ina le finangalo tui la epa, e faa mamulu le pole. Mane tala faa iu, olo faa mafaina le tawa ole yeo ni sui pasifika le fai nga malo, e tu sa male su e su enga le PMN male Horizon Research. Tu sa male fi su liva pasene o tangata na fa

0: Tonga I tala o talonga, ila nefo I afiafi a so tofi se fulma leono o iulai lo afe lua se fulma leono ma tau titoi fatalo fatuai il fa sa usaunga ya ma fa fonga ta po il tatu tunu ma lor se fulma luia pe a fai ora na fatuai ma futo mai ya ma lo le ngalu lue ma lo le pale ila nefo afiafi. O lea tumu atu ya tatu talunga renei fiafi faahilo ya li tapenanga foi pei ona yai ya li tatu manu sa moa mole silfia lea tunuu ya ole tapenanga lwa yaso lenei ya awale fofuanga lea ngai atu mole tatu talunga ole aso soo ole tatu talunga lea tapenatu yai ole asfuru tolu ole aso sfuru iva iulai lea o le tae hao lea so sa mo tato I nei New Zealand ya po fia fo iula nai te whaafonga mai ei le tato mafutanga lenei vanga le fiafi ma nei arisa ili po fia ya le taimisa o mo oe mo I mato I nei au te roa nantu e whapena fo I ma sa moa afale I tula e lua I le tae hao lea so sa so sfumo leiva iulai o lea whaatino I nai le tato talonga lea ma Romania ya o te loa o le tu fesili li tu tele ya po le ha le isi la asanga mo I tatou ya wafo il tapinu penanga wa o le ua peono silfien tatou ma lor tarongo mo mua fa nga so longa li temi nei o le Nations Cup 2026 lea sa tatou manu maloa I Hong Kong, China ono se fulma leono ili se fulma liva tatou malolo le vaso ni tenei ili talonga ya male au malosia Georgia se fulu a tolu se fuma tolu ili se fulu male lua ala umanu Samoa ya ole talonga la leso o mtapena tu yai Romania o se taimi o iluma ya onfa mtu ulo leo le lisio tatou au ya wali sirifia le tatou otunu ili aso sabe abatu yei so ifuwa maleola ili taimi lava ya nisilo le afalua ya ole sa vaveao ala sa ya manatu e fapena fo I male taimi ya Samoa toi pau na tatu talunga le tapena tu yai ya ona ilo lola ya ole sila sanga mo I tatu malfa nga solonga pei ona yai ya le sila sa valinga mo tapena nga ole ipole na lolangi wan silfia e le tatu wa tunu ya o vaenga na wale silfia tatu tunu pe ona yai le tatu manu Samoa mana tapena nga ilfainga malanga mo le talunga ole a so so o nei tatu se e mai au tatu yei pesi o tatu tunu o Samoa ya tauno o whaahilo ya fuafuanga mtapenanga pei ona ya ili tatu au fusu o lo tamu fain tatu so ta inga malai fionga peristene ya ona olea e malanga mai ili temi nei o lo o mafuta mai fiti I nandi fiti ya vinaga vakalevu ila u fionga peristene ya la u fionga ya pala u fitalenga tenumasa ya wafo ile ta inga mai le tatu fainga malanga ole lisi ne ole tatu au le ai ta pena pena awale ta lunga le nga fo nei mo Glasgow 2026 Commonwealth Games mai le lusuma tolu o July se io o tu le so lua o au kuso ole tatu au la le wa au fusu ole au fusu le tatu tunu ole ta pena mai fiongar birthday ne sa ustemi o luma mo tatu fam telanga ya a mese fo ile faya o ngaulu ya le fiongar ya Stephen Fawangali Stephen Fawangali, ya lango lango sua, ya po se faya aunga lango lango foi, ya le fionga, ya toa le tai David Tua, le fionga le famuina, ya o ia leo loo lango lango sua, po ia foi leo loo, li itaitai ya wa, tapenanga matole ninga, ale tato au fusu. O lea lao te maita watu, o lea au fusu la lea tato wa tapena mai, mo itu pālii, mo itu pālii, ile upanga, sa email lava ile upanga mamafa ole fitu se fulu kilo kalama o lo o finau mai ile sunga ya Marion Faustino Atong Marion Faustino Atong mamafa fitu se fulu kilo kalama ile tupa li tasi o li ile tupa mole upanga valu se fulu kilo kalama le mamafa ole sunga o di Jacopo ya ma anga imei leo ni tama ita ya Daniel Stowers Holland ile limas fulfa kilo kalama la mamafa moa li ile ivas fulu kilo kalama la mamafa malunga atu ya lo fina umele sunga ya Michael Seko ya malitatu faya unga ulu Stephen Fawangali he trainer po le a fionga lo taita ia tatu tole ninga ya sui lango lango fo ya wale pulenga mafa ya onga ole a fionga ya tole taifamu na David Tua ya male taita malanga le sunga ya Twain lau mua ya ose fatmanu yanga foi a mese foi le tapo inga le tatu tunu ina ia malu lau tapo inga ya wafoi le alofaiva ole tatu au fusu ole a tapina atu mole Glasgow Commonwealth Games luafe lua se fulu maleono ile nei fo e tausanga ya nei vaenga na wale no silfie dadu tunu ya mo tapin penanga fo il neva ya so au dadu ye besio dadu tunu isa mo a dadu se mai ya wa tamusanga National Rugby League le NRL le neva ya so mo silfie dadu tunu le wa se e mai nei le vaya so lona lua se fulu le fata mo enga le tamusanga ale NRL dalam le tatu talunga la vaiaso le nei ole o te mai tawatu ole a mata ile sos fulu minute ile se fulu nei le fiafi ona kick off lo le le talunga Penrith Panthers male Brisbane Broncos o se talunga ina mata ngofi ka alunga ko ngwala le ai makwai fa ave vela le ki poki ole kofi le fiafi musinga masila ma ngai le talunga le fa totoa ile nei fiafi malulu na so tofi ile talunga mole aso tai au le se e mai ai le valu le fiafi Cronulla Sharks male Newcastle Knights ile se fulu le fiafi le talo i Sydney Roosters male Melbourne Storms aso tona is fumal valu o you lay ba man to ye se fumal ola ole ta alo ai Canberra Raiders male Sydney Rabbitohs ile lima le fiafi le stonai ile afala ole du le fitu le aso tona ai au mai lau tapo inga va aiso ofu ma fana fana va aiso palangi kitke va aisa wipu kofi, va aisa wipu keke ia ile fiafio le aso tona ai ole ta alo ai lau New Zealand Warriors the one the only tamatoa ioe ta Warriors ole ta alo male St. George the Dragons ile fiafio le aso tona ai pe ama tuidu si fumle ola ile ta lunga ta ulunga ile po le aso tona ai as fumle valu yulai le ta alo ile West Tigers male Canterbury Bulldogs afali tunaiva ile fiafi ile asusa se fulma le iwa yulai o le ataa anua I le Cold Coast Titans male Manly Sea Eagles ile faa ile afiafi Dolphins male Cowboys ile ono ile afiafi o le asusa pea batu yetu I fulma lola o atatu utaalunga na ya wafu itapinanga o le neiva yaso morisirifia itatu utunuu ya ilifaa nga asolonga o le tapmurisanga laka piliki pei ona yei foi ile nei vaiaso ata ono fa maano i ofia wal fa funga ta po ile tunu u fa nga solongo ta do valu pito ilunga Penrith Panthers number tasi tu mau pea number lua New Zealand Warriors number tolu Sydney Roosters number fa Cronulla Sharks number lima Newcastle Knights ono i ai South Sydney Rabbitohs fitu antu i ai Dolphins malevalu North Queensland Cowboys ya ono ta do valu pito ilunga le na what's it fear that what to know au tato yai pia lairi tu langa lea tau au no fa manino nisio vaenga ona ole fo I wailunga upenga tafa ilangi ele na male laina le sirfio lea tunuu se tasio alo tau ta ua ole sio tatu wa tunuu oia fo isa su ka peteni nisio tai tai ole tatu toa saa mua pe ona ilipo le lalulangi anga fua tunei ole susunga ya Jerome Luwai taimi nei olo ta alo Jerome Luwai ile kalapu ale West Tigers olo o faya onga uluai le sunga ya Benji Marshall tasi fo yo suya o te roa New Zealand nei mole sil fia tatu tunu wate le a tala fe avia ia mese foi ia tala tustusia ona o nisi o fetoto wa yo manatu ina waiai se fai unga faatino ale kalapu la kapi ale West Tigers. Ole afa amatu nei le sunga ya Luwai pe ama e a ele ta mursanga de tau sanga nei lu afe lu se fun maleono. Lono winga a mai tau mai ole ae ua tatu el vaya so lono lu se fulu ole ta mursanga. Ae ama e a lua la le season de tau sanga le nei. Ia ona fa matu ulo lea ole sunga ya Luwai ia pei ona ya itu tu ungal kon karate e tau na hau atu tau sanga fau a ole la ia wa fa matu umai nei ele West Tigers ia ila tau ia wa fo ile ia le sunga ya Jerome Luwai nisi lao vaenga pei ona lipo tia foi nisi ofisa fa sala lau ina wa avise se ina foi nisi fa talanga le wa fa ilo manino le sungal fa ya ongolu ya Benji Marshall fa pena foi le sunga Jerome Loai e le o yaise me o tupu le vano nofo ya ile va oia ma le sungal fa ya ongolu ya Benji Marshall po le kalapu o lona nganga fa fitai ya ona o le talia ina foi ya o lana tautua i totonu le kalapu o le West Tigers al fa fitai le sunga ya Benji e mai tau watu I lunga o penga te whaelangi. Ai mai se foi ia tu stala ma li potin tu ina mai e au se talia. E folinga mai ole paule mea le sau noa e le fionga le faya onga uli a Benji Maso. Ole nganga faa fitai telelea. Ile sunga ya Jerome Luai. Ona watelea ise suinga ole kalapu. Watelea ise si itanga. Ele ngata ole ta alua dama. Ia mai se foi seanga tu maanga. Po se anga nuu, ito tonu o le kalapu lava ia, the culture, team culture, wa uplifted dama neo Jerome Loai. I lona fo I tamali anga, I lona fo I mata alia, ya lona fo I naunauta ili fatinonga o tole ninga, ya ole faufautua moe o loo fai mai mfai yae, ito tonu le taalonga, watele lava se lu itau, ito tonu o le kalapu o le West Tigers, talu ona ulufale le sunga ya Jerome Loai. Lela ya molia ya alfa aftail sunga ya Benji Masho ya ole tautua fo ya si halo Samoa ya ele tau failo ina ya letele ole suinga peono tatu maita wele westaika sata pa uwanea ya ole uwa maita watu ewi hae leo ilunga ile faitau ai ilunga ausi au fo yo lo ilunga pito ilunga ai wote lele si tanga pe ona yai fo ya ta lunga ya male ta mfainga le kalapu ole la u failo manino ole au le la se e doile sunga ya luai mole tasil ta usanga ai le I anga e doi ilanda kon karate mo Papua New Guinea Chiefs pole au matai le Papua New Guinea ole ata alo mole Parramatta Eels in ta usanga fo Luafe, lua, sifun malfitu. Tasi li tausanga, leala da'alo ili sunga ya luai. Ia efiso soange fo ili Parramatta Eels. Ia ha. Ia maise popo ole experience mahanga vaa. Lea fo ila alu luai. E toto le fatu I oe Parramatta. E fai fo I malui mo tupulanga talavou. Ia olo o tupu tupua e ofia ta'a alo I tongu o Parramatta Eels. Ia lea fo ila latu siya fo I ilunga. Ta ilunga I tono ta longa. Ia fa aso hatu lona hanga vaa. Ae mole ta penanga lea luai, ilea ngai atu ile awale matai I Papua New Guinea. Nisi neyo ila atu ule wata wata atamai. Ole a faa ngai atu mo Papua New Guinea. Ole sunga Jerome Luai leo mautinoa, ya. Ole sunga po le halo fo I faasino ile Papua New Guinea. Ole sunga ya Alex Johnston le ile Sydney Rabbitohs. Ya leo wa mautinoa fo I. Ole fo I ufa ilo mele sunga ya Connor Watson, yeah, I may say Manny Lees. Ya yeah, nisi na neyo ilato. Ole ua tau wata tamai. Ole a ngai atu ile luafe luas pemadvan. Ya wale aule neya le Papua New Guinea Chiefs. Le au fau lea la afatu like mai. Ya yeah, wafu ile a ngai atu ye. Ya ole alae mai ta watu ya mo ya ele o ilo le lei ya nisi o tamata alo a tele yo tama ye te iloa le free agent umane tau sangale nei e ono mauti noa e ono a nga ila ele au le almatai au le al chiefs ya ole sunga ya Connor Watson ya bole si le fiele sa ta alo le Roosters ya se e fo ila na konkarate ili tau sanga fowi ili Dragons ya ona nga ilola ili PNG awale matai ole sunga ya Manny Lee ya olo o taalo I St. Helens ili taiminei Bentania ya ole sunga ya Alex Johnson pe ono utaua ya ole a olo o taalo pia mole Rapidus taiminei olo no winga e faa wa winna konkavate sunga ya Alex Johnston mole tausanga nei mali tausanga fo mole Rapidus ya ona se eie selolea mole PNG Chiefs a o Jerome Luai lava ia pe ono utala talane nei viafi olea ua iloma mautinoa se eile Parramatta Eels tausanga fo ya ave fo ile anga va ai fa so inicio o uso la iti ya na tapena lole mor kon kavati ya lele wa tele a tagata wa pis pis o ai le tax free mo na vaenga ya pau tu langa ya ele a ya se si ele nga lue ya male na na te inga ia fafanga le to lua male fa na o le memo mo na ai mo le talonga ya mesi fo i taleni u fa manui ai le tua ne ya lo sa mo o le talusia ya mausali ma mawa'a stato au mole polalangi lakapiliki ole atapena twe tasio vaenga what's it fit dato tunu ole oto sila fi foi ya pe ona fai loi lungo pen fai langi ya se sau noanga tasio alo sa mo le sunga ya pain the has has le wa fil fil ya foi le sunga ya pain has ele to suia la natali ele to suia foi lo na mafaufau ya o ye lava ole si au mai au mailo na tau au so swani ili tatu toa Samoa maana tapinanga mole ipo lalangi ole anga fonei
1: where am I I'm in a whole new world and I'm
0: tatu see mai ya awale take me nene o te loa ia ta I loa inisi a Samoa au le taimine nei o loo veve si solo ia le tō tele ia awa fo I ta alonga ele ngāta o la kapi ele neiva yaso ia ai maisei fo I ia le anga ia tu o le tamun sanga lakpis a le soka a le ipol lau langi lo fa ngā solo le taimine nei ia ta wuna ufa I loa le ipol lau langi manai o to otonga fo ia wale sirfia datu o tunu u ia le FIFA World Cup o loo fa nga solo le taimine ya o singa update ole so na tawalunga I semifinals le fo ila wa I lo manino ya le tato so nga sempino le ipola na lo langi mo le football soccer po ole soccer ya le olo fa tino ina le taimine mai le fa nga solo nga ya juni o ta longa le la wa nga ya dripulu ya sa nga I mai ai ya ya pulu ese ya fatu langa mai ya matato nga imal so nga sempini le wa mauti noile so ta alo sia mani ma bio kuai manu malo ai sia mani bio kuai sorry ta alo falani ma Sweden man malo ai falani ta alo Afrika Southern Ghana man malo Ghana Netherlands ma Morocco man malo ai ya Morocco se ma dalunga potuko ma Croatia manu malo potuko kalunga a Spain ma Austria manu malo a Spain America ma Bosnia manu malo a America Belgium ma Senegal manu malo a Belgium ile talunga Paraguay falani manu malo a farani se ma dalunga Canada ma Morocco manu malo a Morocco Talonga Portugal ma Spain, manu malo ai ia Spain. Talonga America ma Belgium, manu malo ai Belgium. Ile quarter final, sa fatino le va falani ma Morocco. Ya manu malo ai falani. Ile quarter final sa ile Spain ma Belgium, manu malo ai Spain. Ile suenga semi final la ile polulia, pole itu langi le sa final ma ye auya. Ya ma te ina talonga o te loa ele e fo ya sisin fa te ia ele unga sa ye falani ma Spain manu ma lo Spain lua ile le ai semifinal lo no winga ta mau le no fuanga o Spain se e tu ai morso nga siampini ya dato se e mai I il fa nga solonga fo e pe ona yai ya leisi polu mai lava il final round muli a nga I mai le rounds fluono se e mai quarterfinals ma le semifinals Ele talonga Brazil ma Japani manu malo Brazil talonga Ivory Coast ma Norway manu malo Norway Mexico ma Ecuador manu malo Mexico Engelani ma Kondo manu malo Engelani Argentina ma Cape Verde manu malo Argentina Australia ma Aikupito manu malo Aikupito Switzerland ma Algeria, manu malo Switzerland, Colombia, Macana, manu malo Colombia. Ili talonga Switzerland, ma Colombia, manu malo ai Switzerland, Argentina, ma Aikupito, Egypt, manu malo ai Argentina. Mexico, ma Engelani, manu malo Engelani, Norway, ma Brazil, manu malo Norway. Talonga Norway, ma Engelani, so inga quarterfinals, manu maloa i Engelani. I le quarter final na lua se mai Argentina ma Switzerland manu maloa i Argentina. Le semi final la lea sa Vatino i le taiawa na lela. Ya lea sa manino ai lea ai masi ai le afa mua mua. Lea ai masi ai le afa mua mua Engelani ma Argentina. Mai tawina le fi nau le taalonga mai le afa mua mua atoa peono do mai tau mai o taua. Fatoa maua sikoa le afalo na lua ae o ngā tutonu lua ae suipiro mai Engelani i le koun mua mua. Pete yane ma losi le fina mai Argentina ya masasoa ilo le lua latu sikoa ya mata maua i malona nofuanga ya i le suenga siambini o le neitausanga le ipu o le lalolangi mo le world. Mo le lalolangi le talonga soka o le tato tulanga tolu la tolu male fa lea la sa ili aso se fulu male ivo yulai ile ivo le tayao o le ata aloi falani ma Engelani alo sui nga sempini o le ipu au tu le lalolangi le talonga soka luafe luas fumaleono ile aso luas fulu yulai ile fitu le tayao o le ata aloi Spain ma Argentina Spain, Argentina ya alomaya ila otu so nga sempini nisio mai nga taulava no da ua ya wants it fear dato to no more see the fear nisio tama longo longo a ta longa ya ta longa le neyo soka ya masalo tofua le tunu uya ya ma tama i longa il tono ta longa neyo soka a o nisi neyo ali ie longo longo a i pacifica la va ie wa pe tele ai ya ole sunga ya lino messi a Kylian Mbappe Kylian Mbappe ma Erling Haaland o le tolu le o lo ta ua o tama pito ya po o ila tone o lo fatulanga maile fin finau mo le golden boot ya po o le tama ta alo ilonga foi o tamo sanga le ipo lalangi ya ilona fanga so longa o le lai mai ta watu o le maua umava noa ya mo e toi au sia o le temi nei o lo li le sunga ya leno Messi valu ya ayolo lirai valu ana goals fa na assist o le sunga ya Kylian Mbappe e valu ana goals tolu ana assist ya melana la numero tasilino Messi

A fai pole a lava le pefea a eskoa vo ele sunga ya pape o lono winga ya e yei fo ele avanoa e ono ausi ai e gillian pape ole lua lalea lela atuli mahata ina le lalangi ya ele vai so fau sa ili ngasu ngasempini ya mese fo ili tonu malfa ya pe ono toi fa popo ai po ai lava ole a se ei mai ya ile golden boot 2026 FIFA World Cup ya po ole tamai longa itono le soka lalangi ile nei fo itau sanga ya nisi na vaya wati fi tatu tunu ya pe ona alo mai ai ita po inga isese so se fa anga tama ya pe ona yai fo ile nei fai unga le nei vayaso Ya tau no vai loa wati fil tatu tunu leo wau tau maina le lisi o le tatu au ta longa mata ina All Blacks ile fa unga le nema yaso aso jona is full male valu a yulai loa fe luos full male ono se full minuto e te a ele fitu le afiafi le malai fa vau maloi Eden Park le malai I e tena pe ona ta uenis o le malaya e sa ili ai ya le toto masaa o le malaya sa ili ai malo o le malaya sa ili ai le champini o champini I ta alonga ya faa vao malo All Blacks versus the Ireland All Beleki ya mai se foile ai au mai ai lani ya ole lai La utamu fai fai loi na tu lisi ol tatu au mai lua ya watasi neo ta alonga le tuli mata ina ya le totele ele tatu watunu mole si le fia ya ole best ole best ole best ole best nea wa ngai mai e ta alo ya vayanei afirika wana lae ta fafao anu faapia afirika ilisi vayenga ole numero lua male numero tonu fua il fa tu langana le ranking demine tasi afrika sote lua ai lani tolu ya ile opele ki fa ye falani le ala wanta to wanga i mai nei lasto na ile nei ole asa ile lo le aulo le fa le aulo le afi iyo ya awa fo i ta mursanga olo mai ta want to pepa mata mata wa fo ta to stadium fa tu mulia le ai se nga fo le malai i tickets ta ngofie to lo fa fo ngale tu no Ele o avanoa ua sold out uma kako tike. Kako tike mawala loa le intermini. Sela uvaru sfumule iva tala. Hiyo. Ene ma iyo. Sela umale valu iva tala. Sela uvalu iva. Lua sela usu iva. Lua sela uono sfumvalu. Male fa sela u iva sfumvalu. Le vau. Ya kako tike nga le intermini. Fayo na naita usa ilisa upepa mata mata. Ta alo fay. Watuwa yoi. Lisi la lea datu au. Ya pe ona awale tapua ya tatu tru ole au ayelani le watapina mai ole sunga ya atou Shannon Kapiteni Furlong McCarthy Ryan Byrne Van Der Flyer Conan ya ole tatu lenga pito itua Gibson Park ole sunga ya Joe O'Brien fo imai ile wingis fumatasi ole sunga ya McCloskey Ring Rose Bello, ya malitato fullback or sunga ya Kinnan. O le tau mai tau antu po o taalo le suyo sa moa, le alo sa moa, le sunga ya bandi aki. Le a foi ufai malanga mai, ile la to tua le wanga imai nisila nei. O le lisi o dado o beleki le ufata o to mai ilfai ya unga ulu. Ya wa foi lanta penanga mo le taalonga lea. Ile prop number dasir sunga ya Ethan de Groot. Hooker number two. Cody Taylor, prop number tolu, Tyra Lomax, loka number fa, Josh Lord, loka number lima, se melsunga ya Patrick Tuipolotu, ole Lucy lewa, wahena yisuye, inga leo te maita watu ile, feeling ole aulea le sunga ya veni, ya ole wase melsunga ya tupouva ai, ile Lucy number ono, ile flanka number fitu, le sunga ya Luke Jacobson, tatu valu, le sunga le kapiteni, Ari Savea, On tatu halfback, ole sunga ya Cam Roygaard. First 5'8", numero sefulu, Ruben Love. Ole tatu wing is fumatasi, Josh Morbay. Sfumalua, second 5'8", Jody Barrett. Ole midfield center, sunga ya Quinn Tupaya. Ole tatu wing is fumalfa, Will Dornan. Ya mani tatu fullback, sunga ya Damian McKenzie. Ole tatu aufa leo leo leo, demaita watu.
Yeah, what tapinang ole aulia, as important as it is, impact players, ole sunga

are Safo Almua, Xavier Numia, Fletcher Newell, Anton Signer, Peter Lakai, Cortez Datima, Anton Leonard Brown, Yamala Sumaya, Caleb Clark. Ya undo mama na le obeleki ya Oblex ya waful tapenanga ile neva yaso anga ye twai mole fa after winner mole fa fe lo inga ole au malosi ai lani lo wa nga i mai le neva yaso yo vanga na tawa wa si fit that to know to sport ile nevo i vanga ole fiafi ne was full 5 minute te ai nele do live value ya manuel tapo inga so se fa anga tamba so se talonga lo wano twai that tunuu ya matama faa na uru tatu utunuu ya manu ya tele la utapu inga ya ili ngata ula kapi ya metefo isoka ulo tapena yelu World Cup di teminei atoyo si faa enga lea failoa wati fia tatu utunuu failoa manino le saini ai on tu ufisili do tele po feo hanga ili tatu le sunga ya tanga loa McFarlane, Leon McFarlane. Ole ufa ilo usai ni elkon kavate. Fatmanu ya ina le singwa ya Theo McFarlane. Elkon kavate I Europa ili taimine. Setasio au mawalunga ya le top 14. Olo ufa nga solo eta mutsanga Europa. Ya le usai ni elkon kavate le sunga di kapiteni. Ya Theo McFarlane. Ya ole ala wa nga yetuai. Ya wa fo ilan kon kavate folia. Ya mole tausang fou a mole tausang nei ya nga ya tausang fou ya manuia faival sunga ya Theo McFarlane ya mese inicio tama fa nau ya we he for in fa manuia nga sai ni an kon kavate ya nga ya tria tulu mamau a wa lava sa ili malo mo ainga nu umala lafanga ya mese a le kalesia ya pauna ni vainga wa vainga taua what's if it that tulu le ne vainga le fiafi ya manuia tele ta po inga so se ta longa alo tu yei le fa ingo le neiva yaso ya o tapena mai e ni tatu malofa alo lungia ni fiafi mo tatu pulkalame o le fale aonga

0: se vai la la nga le tio o le o tanto i loi nei la e le sa infisi le le sa mo le le nei uma yusi a le a wa o tangata nei ia e le e nisi na te lo loina o le telefo o tangata e ngo papalan
1: na mali
0: ia e le o lofo o nisa mo o tangata e ngo po ni ngo fa mexico a sa mo
1: ia mali
0: o le banga la le na a wa o na ama tama le le tio le vai tami le ni Facebook ma kuko ma ni mo mea so
1: fenga ta la le ngā ruenga tami na
0: iho e ele ni ata vo i e tva vai me e o no o to tele tanga ta ta ai lo ne ia te ru mo le le tio to ama ia sen sorry ni le ngō ngō fa rongo ia o e no ta le ia no e lo fa rongo le tau vai le ia o fa pe we mo le na o ti ju no mo le ti a wai ia ai o le me ia o tele ke a tele po te aru lungo o le o se mea foile o se acta e fa tada noe le litio wa o tele ana o mea ten mitanga po I rather have it off le video I on o nia so po I o tau po o na talia mana onga po I o company o lo balau mai le le se mo I e a wai ino o tinga mea foile le te muso te aru lungo I mea foile o atam ona tu ule le mafo fo wal tanga ta fo ile wale mafo fo isu sie tala no awa mata ona lote ya ya le kola lo ofu mali mala ula mala ulu mala pulo so o mai le o vasi tu lo ai tu ule ma le mata upu issues concept sie tala no ai eta ua mo le luma na I man wio le tu so that's one of the reason le me ya yeah, si te fu te la tuta la tu fila.
1: Ne ai. Ua. Longo fa tu tuila lava peole upule fa fonga anga sa mole mata ngofie. Ole ole au te lenga, ole ola au au nanga ole fa la wiloa. Fa la wiloa ta lupi fa lili olo fa pea ona. Fa pea ona tala utu inai America tele. Ia male mawalunga le awa onga, male mawalunga le tau mafai. Ua ho o iai. Ah.
0: Ole ya o tangata ya na fa la wilo. O tangata na fa ngal wenga to tono United to America. Now ya towa matangata o no no fine. Bela na tasi la va ya se tasi fo sa mo longa na to fie to tono le lisi le. Ona sa fa ya onga to tono University of Hawaii. Le fa ya mawali ivao. Emeritus Professor Albert Wendt.
1: Oh, na,
0: ole ole shui sangu ona sa ole chairman na ole chair ole official department the literature and English department at university of Hawaii ole sa mo mo po le na male police bo bo le na
1: wa
0: o si ai tu dang ma sa fa tsa no ina po ne ya ole si honorary sa yai ole unga li o le fiona ya pali tele tech ya ti Thompson Malona pali tua au matan ya Thompson o la we o ninga company ta ol tia ti productions o company le na vo ile o fa fi fiana a pito tele ine ile I Hawaii
1: mali
0: o mo tu langa I fa Polynesian productions o le company le pito tele to lu na tete o la to le tele la to fa fi fiana ma company mo show ya o le si fo ia fionga wa ta wo fo sa amata mai nai si la le fionga ya le ti sa mo le la u
1: ma li e la
0: le nami ni le Nobel Peace Prize le wa fe was for Lima yo se ta si fo sa mo longa ya wo mai ne la usa pa ni ma la pa la ni ma ma so ma tu ti ia le wa pe ma tu e ye se sa mo nami ni le Nobel Peace Prize ya o le si le na mo li mau e la nga wa ana le ile licho manu e feo ya pala ni ma ya to pisa pisa lo bana ile ni so ta o to o mena o no pound praise o mena me ma wa lunga na o na tanga na na un boy boy o ti e o ti mai ya ale boy jet 41 sa mo mo mo ale na pam sino to to no stitch of Hawaii United America le were returning sa pa ilong hin fo ile na po
1: Ya
0: la fiona fo ya fanana Jerome Gray.
1: Mani
0: ya. Fa fo na fa fi ya fo le fia fil na ma Melvin Lee. Ya ele ta ta wa tuna fo. La na ye ta tu. Fo fa vitale nonga. Paul le o le ta mai ta o lo so I fo mai nei o le to ton o le

0: ino tia pa man tofa pe ino tia pa o Maria Malapati ma po fa vitale non o la tone to to ma salo e ambe tawina nisi ya album ma cassetti o po fa ma sani na lead singer na leading ya o ye le usu fa o ye il te lo pesi ma sani fo o ye a le o ye o Maria aya fo ye harmonize mai
1: el to ye
0: o lala i Las Vegas i a po fa vitale non
1: mani
0: ya o fo i o ya el sungo fo il fa fe ngai fa le lua la fitanga
1: ok
0: ya fo le o mua
1: pension
0: a retane
1: ya
0: ya pension e ta si fo sa mo i long ai tono il military fa pena il van a awal marlo e fa pena fo i ma fa fo sa o leva na ta ita ia ya ya vanga au foi tulang au tanso sa mo mo mo le na na ia lele ba lele fo io F-15 F-16 fa ta si ai ma le Boeing 747 ale fo le ale United ma le American Airlines ma le Hawaiian Airlines o le Paulo sa mo ma le Polinesia o ia na director of operations na na o ina ia pailate si dia ma le luafe lim selau ali United International o mana tu oila
1: yeah
0: ele lo entanga to la fa pe palan ya wa le lo na suafa ya of for your Stanley Snow our lo na middle name old wal painga ya o le la o au mai ya ya te ile yo palan ine va make sure ya fe fe ya papali Doctor for electricity of an alio, live for a professor, John or Pacific Program Director.
1: Money.
0: Telephone Mata opposes Mufi Hanneman. Samu Mumone, you might Harvard University, Savema Mayor Honolulu. Ole President and CEO of the Metal Hawaii Lodging and Tourism Association or Society B to Tele, the Mayor State of Hawaii. A Lalo Lanava in your hotels, Umama Motels or the State of Hawaii.
1: Money.
0: So, no for Nela, my four for Yasida, Tanata, what Tawano by Samo, but to put a finger training or Tatu Tanata Samo. Doctor Lulu Fiato, fast for the Manita Sang, or Yasida for my Tata Ua pediatrician in name, or Lefoe for Famasino, Lessibu Samo, Judge Faunga Toto, or Samo Mwali in Hawaii, or Meta or First Circuit Court, State of Hawaii. Yo Alema Harrington or Samo Mumua or Emmy Award winning, Mama Winal Emmy or Masenia or the Atavoya Power I introduced to sing at Tanate Lung or social media. Or find my Oyemo. Yeah, Elea Sakala. Ya oleh doktor fu, oleh doktor Jacinta Ngalehai, oleh PhD, oleh Executive Director oleh Pacific Development Corporation di Lungai, California, Oregon, oleh doktor Becca Malai Edmonds. Di sini sama fu ini umai nona faylong oleh fu mai mai Boston University, oleh Tau Peter Rockford Espiritu sama Filipino. Oleh sila samoi longai mome oia oleh founder dan director company le tau oleh tau dance theatre. Meta kira soal orang atau eh universiti siapa ya orang fok di USP, balap dia beli USP atau dua tahun sana na, siapa ya orang ina. Yo tanggal tau dah samoi le vice president panis in culture center. Let us use our wrong for Tono California, Dr. Grace Isabel Paul Wesley Martin, or Lafa Finale or Polearo, or Shaw Lea Namula, Dr. Papa Wesley. They look at the Mantoina, Dr. Papa Wesley.
1: Only Dr. Papa Wesley. They'll find music, ah.
0: Lau fai musika o Papa Wesley. Or Latu Lema, Latu Fatuina, Majorum Gray, Abba. mantua po ya apa fai
1: dia oh iya iya oleh ona mantua le sa fai fai festo ah
0: iya
1: iya ne oleh oleh uso ina le neo to ina Victor Powes
0: iya ma Yuselani Powes
1: ah
0: iya iya iya oleh ya oleh si scientist Samoa Dr. Andrew Patti Aigang dan PhD na mo mai UCLA University of California Los Angeles or the biochemist, my only silly tongue owning a co owner company or Lena te inventing a me for your vaccine. Dr. Andrew Patti Aigang, yeah, Matantu for Elta to Aigang Raisamo, or Lava Yalmanato, or Alsena, or Sapani, or Lisena, or Sapani, or Tyler, or Lela Aumaye, or no Fasinoa, you have to buy. Eh, matu saintis. Aku tu cakap pemain amatu, pemain main alih lo, alih lo sampul pun.
1: Ocher le aku sekolah.
0: Yoi, tofa nama la ulu tak tetabana, ol PhD, oleh profesor BYU, Brigham Young University, Provo, Utah. Ya, of faith, Thompson Ako, sasilia multi award winner, man malo nei the best jazz album. Of the year in Hawaii, yeah, na nominee for the metal Grammys. Now, when I see the fear,
1: yeah, man,
0: Grammys, yeah. For sure, love, and I don't see the fear for Asiata Boy, Mafusuanga, Dr. Toyotu Faleava, the Mawamelong, a Master of Public Administration, my Harvard University, Mawamelong Failonga, or the Doctor Jurisprudence, or the Failonga Faloia, it's done or the UC Berkeley, University of California, Berkeley. Malona doctor, lesiona doctor, doctor philosophy, my university, Lavalle, UC Berkeley, or University of University of California, Berkeley. Tu fatasi New Zealand, Australia, Fiti Tongam Samoa, Mefueta, or for your Nobel Science Prize. Ele Mawale Mawalunga, University, this is one of the world renowned. Investor some United States of America, UC Berkeley.
1: Yeah.
0: That's it. Professor Donald Portland State University. Yeah. Or that's it for you, or Dr. Lina Noe, Bombea Cruce. Yeah, Cruce is a more lying along there for my own people. Yo la le OPL tele fam tang awa tiro au fam talatu ya tanga tai tu tas ya dul porni le um ai olesi a fo mai o fo mai Dr. Lisa Fruen Smith le ola fa fine yo peti fia se tasi mai fale ula Dr. William Fruen lesi le sa mo mo nei um mai University of Medicos a school e le University of Hawaii tasi mo fitu lua. Ya or le firma fo ya tuloma Professor Dr. Fatasi Manu. Professor University of Hawaii. Ya or Luman Wai, Dr. Sa'ili Manu.
1: Yes.
0: Di Luma Yama, Doctor. Ya. Ya se tasi fo longa mai I le moteli salafai.
1: Uleono
0: salafai. Yo. Down from we na or le prestene le ma le pule le or le fo tayulu le Ole yuni pole metal shop ole yuni la ale ole umaton state of Hawaii loyal president lefo ina yen
1: vale
0: ole state of Hawaii organization police officers yeah le tasio samoi longa o na matua na atalo ata otu le fai o siwa ilo fo ya masalo fo e si le fia o la fo sa mai le le ila fo le le nu to to wale ta o sale o
1: ale mo to tell if I will fight
0: no mo to tell is la fa ya le so no ya la fa ya la tele la le tele ti o ta la o to tele ma tu va no sale o le na no ma mo ma o Emily Cooper le si o le si le psychiatrist e fa inga renga to to me ka Cleveland Clinic le Cleveland Clinic o le si le fa fa le ma to o le la la ni ato Elena o United States of America o le fa ta ai mai fo le si na fa I long pa pito mai le Oxford University
1: ola
0: ya
1: ya
0: yo
1: o le si le sa mo na la la
0: yo Yeah, all psychiatrist, ma all for my for an MD or a doctor of medicine.
1: Yeah.
0: Or Tony Meredith, you bet the seed of you, Tony Meredith, or the Samo Mualia, my principal Mualia, or Manu Maroa or all United Artua, a meta of the US professional Latin ballroom champion.
1: Wow. Receiver.
0: A lot of Langi Artua. See, but I see, see, therefore you said, Lau, yeah. Bena Celia itau wanga ni o Paulo ma de lom salu ma tu fo i el po kabo le ta ole Dancing with Stars ya ol to tele o tanga ta fo i le stars o na esa i o i le na ya o me
1: sa o ina
0: ya o ia fo i le founder ma le president metal aloha ballroom Ellen ale ta Celia sa mo mo mo na fil fil e tono le national US national volleyball team le piki mai ya ya le au e ave il olimpeka. Ya. O Dr. Patrick Pedro, Dr. Reynold Masamo, ole o tangata umani o fuma I umma, their doctor of medicine. Ya, mai o lisifu itama ita I Samoa fo e o lo fengalo ngai nei, mai o lo America Samoa, Central King Young. Maumailon fa ilonga, my George Washington Law School, my sa veo ya ma medical director America Samoa. Ya misalnya sa I tau marolo tu I tau ofisi na umiola ola tala.
1: Nai wa longo fa tutuila Samoa tapo inga Samoa wa o va inga ya na esau no ama cholau lau mai. A chonu e ma faina faise upu fa pia. O fua ia, o nisi ia o fua, o le saini ngā mālua Samoa. E mau atu le, le fia fia o lau si ufufonga, e tau tau mai, ia lau mi mita titi fai tama, I faiva ua whapeona lato ave iai Samoa, wa si I lunga le tato fale, si I lunga le maunga. Ia, ele whapea e tau te mi mita e. Ya o faiva nei o lo tapua ia mai o tatou whanua o lo tapua ia mai Samoa ia nei faiva mai ia vaenga pei fo I o ou faiva pei o lo e ngalue ai I le faa mao popoina ma le faa lau I loa ina ia a o e tō lau lau mai le mau fō mai o nao mafau faule nei I New Zealand e tau le aini fō mai Pasifika ia fa pena le Pasifika atoa te mafau fau ia Samoa e umala to fo mai tutuila se tulo fo ina le tau le ai o nisi a le to tele mai mau pena ini por kalame ma faina fa soa ma ngā lulu e fa atasi ia wale tau singa o tatou tangata
0: ia wale wale sina vanga fo ila por kalame tele la wale fasu tau tanga o peonga
1: Tukilau.
0: O te li mana o te li o te tautala umi I lunga spokalame. O te mana o e au maitanga tātaba mai I tautala I lunga spokalame.
1: Mane.
0: Awa e sa ye fo e se tasi o alo fo e la tunu. Sa manga lu fa tasi. Ya e fai ala mo manga lu fo no fatu le e fatu a au maya tatu experts. Ona tu ule e fai ala tu famtalanga.
1: Ya.
0: Ona la fie fa fonga mali a tunu umai e wa le si ba nga o mawina fo ona sa ta ye to university o le tele mo distinction ye to si ta zo tanata e na ba palang ye lo a o le me o ta una fai o ta una ta tala mai la ta mai le poto le e fa sa la lau yo ta zo tanata a
1: wala la la poto e palang ye ta zo wa ngadu a le le o le ta zo
0: le na o le me la na e ta wai yo ona mawalo le ol mele tu pu ta tu miti ole a onga lunga le YouTube a wali ta ta e met ta ona onga le ye ta ta
1: bana ma ni la ma ni fa pe na le se la ngona wa fa pe fo na so tele le au ya wa o nei ya wa tu le le fo ya lo mfa na o Samoa a ro ye Samoa ma o lunga fo university wa ye Samoa lo tu lai mai nei o le pule stasio university tele nei le afionga ya to su sulu professor Damon Salesa lo fo tau sanga o nai america a pe na si la fia Ia ao olo iai lava le fafita uri le na olo iai lava e o nga ilunga isi fai numera ai o foi nga ilunga isi foi fai numera le le
0: Mania. Ole ina ia mama lama ia tangata tunu ia tatu tangata mai awana ole melo fai longa lan mai fai longa tangata ea afia ai every aspects of life ile o langa ato you know ole fai longa lan ea afia ai le ia vano tatu fana ututonu o onga ole fai longa lan ea afia ai ia vano o tatu tangata sa mo e mawai le loan mai le bank awa a la tu pa langi e va vena mo mai le loan a la tu sa mo e na fa ta mi lo ale se yo la masina to ambo stat ai sea una ye sti we type si ta una tatu fo ia e a leila una le una na na na fa ya po kalam pe o le reason na o te lofa pe o le meles e ta o na fa ni si po kalam ni si o la u I had a mission and a vision for our people you know mana o vo ile le ye fa ye me ya in ye fo ye ai ye le fa i longa tangata o le nia tunu langa o le la titi o numero ta tu tangata nei My thing will be for on a lay law that we get lost putting in all these millions. Yeah, on a fabellion on a tattoo, we roll a bee. I lay or tell you that the matter of that, my mefol and I or see tear tattoo tanata tattoo tama fine. I lunga open at the fight land. Or you see tear for you now, or you show you for a little manai or tattoo fana.
1: Ole matango fie yer vaenga le o esa uno ya ole ole tere ole iloa male fa la wi loa ina male so so ani ile system ya awa tato fa na wa ale le ya e ati leona le lo loa e fe lo lo la ma to ne to tala male ava olo o ya olo o ya lava ya fa ai tu fa pena vi e En fine fa pior fa longa lan ma ai o tele foi por kala me so so ani ale malo ile fa la tele ina o le silafia o tangata pasifika ia e ele macho matanga luenga o tangata pasifika ia o fa nga malo le ai ne ia ese foi lan tel tonunga fa be ele tauna e ni special services fa pe ese foi la
0: me foi nalle tu pui ne
1: ese foi la tu filosofia ai uo mautu inei ma maoli ma tulanga na a fuafua la le 5 miliona inei I le tau se lau mo tupu miliona na e te au au na iai le ai la te le ala unga luenga na e fai ia wai nei ia ufeo lolo foi te le macho le tio o fa peona alulue ia ai uma la vao New Zealand ia te lona o macho le tio e so umai a New Zealand atoa ia ai wafai ngofie lava o no le Facebook ma enga fa pe ai lunga o tu penga te fai langi mela na lo fa tu ai i la o fionga e mese le nga le nga tele o lo fi na o mai na
0: a lo fa te le va a pe te toli ole o le mela na o lo fi fi o te vai o le tele o mieli leina o lo tupu mai na ni sila Aotearoa Mai olu te vai to the arts, more movies or at the fanga or plays or tala or tusitala. Lango na fo e to te lala matanga ta fo ya ta mai ta to. Mai sa mo e au po we mai so te le ta ta o lo. O lo si ia I lunga le standard arm.
1: Ya wo fo to te le fo wa to no palmene.
0: Lena. Mm-hmm. O ia o neila. Fala fo lango le fi lo ngia ma o sa mo e fa pena fo mamri ke sa mo. Amri ke sa mo pi e se la tu status fo ile pe ya o sia wo tanga ta. United States of America, why you don't know that? Yeah,
1: I say,
0: Yeah, that's the lady for some long.
1: Yeah, le afi afi la le. Le ta se ta la noto e fo ya ile. Le va inga le. O fama wina I se tusi po ni me fa pena. Le to otele o te mali I malupe fa le le sa mo ya wa unanga se. E
0: le se tusi pa o le me le wa amata on.
1: Le wa ilunga le YouTube.
0: Amata ile. Le wa ilunga fo I o le fo I le mato penga te failang ma le fo wa te pena I se tusi fo I le a e tu atua I a so I fo te tu o Samoa I a
1: mani
0: o ai e a fo I te tau fo I le mol tal fa sorpito tante tamata e o le melna a e to tele e le to la o le to tele I sanga to tele taipi fo I o So if you are or America Samoa by Langi Malanga, to tell you that Inicio or Samoa Longa El Tamalo and Ya Leo to read. This is Samoa Longa the tone or the Talfas or Pito or Mole movie industry.
1: Oh,
0: or Tangata Lane Amataina Yale movie industry. So if my pole tamu fainga ale rock lo ye nei o ye le na so so ni tel o lio tau tu read o ye le sa va ya a tournament of teams the 13 western states or america united states of america o ye na pole uma ya uni ye sa va ya le movie industry so se movie allies de au mai fight nei hawaii o ye sa fa ye fa I ungo me ya
1: Te uma sa vai le ngō lio ya soia. Te veni fo I ngō a fo I nai wa umale a tifanga o greatest fo I nai. Pe uma sa ta va ai ai.
0: Na, e fo I si sa moa fo I o. Salve ta noa I fo I si si taimi ai o le. E I si sa moa sa ngā lue tono o le movie industry longa a o le sa moa le sa o I le sa pule a toa o dunga speto Hawaii. O I sa pule mai ba lo sia la napule le o si tanga ta vo ile e fesis
1: sa ta ule le ya ai ba ma tu la I mai
0: ta ule le ya
1: se la
0: na na so I fu na na ola I ni Hawaii ta to vo Hawaii no malanga tu le California ma na due ya to tele za lo e be fu no ta vo ta ile Henry Matali ya yo pul fa no galea ilis
1: ya
0: Saluto si el fiefo.
1: Ia, o sua fai longa o le atunu.
0: Ia. Ta ubu pa talano e na fo ia Greg Louganis. You know, the best diver in the Lalangi. Diver Lalangi,
1: soli. Ia, sahwani.
0: Ia, ia fo ia, ta tia fo ia naso I fo, o le fiefia, Greg Louganis, o le walu, o le, o le, o le, o le, o le, o le, o le, Well, if you feel better, to put
1: in
0: Matumano. Black Panther in my Polynesian Panther, if I pen for him, my gone rate, you have a time your body fits food well, my bulk food, yeah.
1: If it's full,
0: now, I fear it, I don't know. Will you be a little now? Baenga e a leo no tanga lue malo si. I mō tātou tangata. O le lava ua o le leilo ta itaola. O le pē tātou toi a pātu i o tātou tangata.
1: Half-time.
0: E le o lava ia le tamaainga ma le malo si. Ia e psoswan ia e wai to telefoi sāmo o lo lava o le lātou tamaainga i nei. Papenapa mena i New Zealand.
1: O te hotele tātou millionaire o tū le lei. Tato tangata. Yeah. Yeah, and from one extreme to another. Yeah, if we not do a little, yeah, I have to tell you what sound. Yeah, pay ole aunga now, our own nanga, ole fasuat. Yeah, matulanga fapina, yeah, what sound no inicio o tamali. Yeah, ole vaso to an island fella was a setasi for your tour mangu mangu, the fionga tole pai Louis Tautolo, setasi for your sam or sa two matia my. Yeah, inga luenga fa airlines ya mafisoswani soswani ya Samoa ya manisi wato hoteli peyo nasila fio fafonga foi Samoa olo fapea lea la wa fafonga foi Samoa ilau fa asoa mai oka le fa malo si au fa malo si au olo e tu matie awale lango malo si. Awale fa lawi loina. The more you do it, the more e alu wai le tala ma lawi loai. Ia, ma maua ai le fa malo si au mo fa naula lo vaua. Ole umanai. Ina ia awa nei toi maua nei o langa o maipolonga i fa ilonga lanu. Ia, masa waina matulanga fa pena. E ei le taimi. Pela ona ia le sunga ia The Rock. E pe ona si fia ai. Le alu le wānua le nei māsina le whālau i loa o le moana. Ia ua matua i loa uma i laulangi.
0: Ia tātara. Ia, esa le leila. Sao, ia mene, o le umele le teo, sao patau noina fo, ia le tina o lona tina.
1: Oh, okay.
0: O lia. A le tina ia lia. A le lona li fo i o pita whanene mai via.
1: Ia.
0: You know, so that's how long ago my program is. So that what I'm doing for you, the rock, you take me to a matabai. What for you not live up? That's for you, so you matter some at one. Yeah, I tawani me for you, no matter for you, tattoo fana. In a year, tattoo tear to my nail lung. I'll lie, wall, I mean, we are tattoo fan now. Ili tu ngā ranga le tātou te mana nao i aola ina i awan i o la whāro lōpe, o la voi lea e nono fōi lunga pālang. Awa, le si nā mea mō fōi o whai ine, no wano o whai si nā study. Ile i society lea tamatau le tau le NAACP. Mā sa upatano ina fōi ala tu taita. Mana o fōi leo te baba ai. Lea le mea mō fōi na tātou au maia. E moa banoa. Ina ia o mai ai, e mwhai e ona tātou, ta mwhai e sui le tūlanga o tātou tangata e whaapai ngofi e, au api o le sina mea, tātou te, o tātou le sona, tātou te moa mai, i ma o. Ia ai, mwere manuia lawa o to walo ma tātou whana.
1: E loa, se furu tau sanga e matua, e lau le tio se tūlo. Ia, ile le tio nei o te whainga luenga e nea fiafi. Ia, a le tio Pasifika mua mua lea. I nei New Zealand. The Radio 531 PI. Ia, na taum whai mai fo i e whaan, e lufa le lea sa mua. O la tau ngā lulue. Ia, pole au ngā le tasi. Aua lua. Tusa la, fika la ia ile whaa se furu tau sanga la o fionga i ono. Fasuto sanga. Wayai fa iloilo, fa manuia ina ngaluenga. Wayai fa iloilo, watupu maola, leta sailinga maloi tutono America. Ipeyo na yei universite, e moi, ele ise laupasene. A utula ima ise tulanga ima fayo na fapea. Wayai li fa mwe mwe, wayele hope, ole asa sofina ngalo.
0: Malo faptai, ole. Ole au ngalawan na o tatou ngalwa. Ina ia maua e se rumana i manuia tatou whana. Wai e a fo i Mae ffordd ben ar ffwrw o tatw ma tu a sa iaso ia. Te mantu I na lafa o tatw ma tu a so ia. Na mana na ola we tatw tu te a onga.
1: Mani.
0: Ina ia maua se du mana I manuia. So o le mele ia ipi o le tatw te pasia le polo e tatw fana.
1: Mani.
0: Ina ia o mai lato. O la ua. Wa pe o le si le mea ale ino inga inga ali me ta upu le o le fai longa rando ma le fai longa tangata. It because it affects every aspects of society.
1: Mania.
0: Iso se mea a e alu judicial, a alu criminal, e a fiai umamene, a e alu tulanga o a oonga, education. E iei fo ilfa e longa lanu o tatu tangata e uese e papa langia tatu whanau ia tu ia oonga. You know, if I pay now for in hard work, yeah, that's if I for you, yeah, feel the mail now. Yeah, well, yeah, he says to do what that's in my tattoo fan. Oh, I, yeah, on the penny tar for you, not too hard work. I feel the mail now, it's time for you to work. Yeah, if I pay for young hard work, or what, or either take down hard work or let you to go for, or let you turn out for a continuous. Amta mai labanu amata mai laban ilban wonu e o matibil ne ah ano inga vo ile o le licho vo ile sa amata ina mai ai o matibil ne o te lo licho ni sila es tanga tana
1: ya
0: mani na pasi mai ele polo ma ah
1: yeah, yeah, ese
0: so but I'm I was thinking I was talking about ole as a continuous service for ile
1: e tele la ni o tupe na mau mai
0: Ya, orang ahli wangal ni, orang ahli wangal ni, ini tetap orang apa insan kata bawa main terus tu.
1: Imana? Cari le cari le.
0: Ah, ngah buat tengah tempat tengah tersama. Wah, ye le, orang ahli wangal ini terlini tupe.
1: Mali.
0: Oleh me, ya il tu langa ya uya. No wah wah ye fayak company, mau fayak ngah wangal.
1: Mau wah lau tupe. Ah.
0: University, mau fayak company. Ah. Ia tolu, ia fa, ia company, ia fa pena ma consultant work for ia ang.
1: Ia, mani.
0: Ina ia mawai leo sef soswani, e au mai ef soswani, mawa tatangata, awa litio ia tele ia, e imo advertising al stete, al federale.
1: Mani,
0: ma company, wa pi ol mena, or like ia company litio, manuspepo, TV. It's all advertising. Ia, ia ol mena, ia o... You know, o inia le mo se miliona tala e lo se tupe te e lo se tupe te lena.
1: O le tio la lea o le soso ani al malo ni sila.
0: Ia.
1: Ia wale.
0: Ia wale. Ia wale.
1: Ia wale. Ia wale. Ia tupe no mawa mai advertising. Ia ole a nganga ina e soso ani ni ngana malfa ola ola ina o anganu wa tata pasifika e tono ni sila.
0: Mane, mane. Di sila me mane te ni sila. Ona em salo no all United States America telete. Fa nga ta vo ile wa e o vo se la u tanga ta SS.
1: Eh.
0: Fa nga ta ile ona.
1: El pick up. Ai
0: o le me fo la le tupune. O le wa ti li na tipi e so so ani mai tanga ta samo I ma ro le ro ye. Ia,
1: mata mata tu ye na va en fa pole
0: o ta mata. Ole mata te le grand si o tipi e ya fo I. Il marololo yenei o Grant South University efeso soani ya pokalame ya tangata pasifika anuto atele mevona ato tifano noa ila vavo isanga tisa moa ye ya fo enofo
1: mafakma
0: fo ya ta mufai mene esele esefo ile melna ta tita utangitangia tifo isanga ta ye lo opisi lo ngol Facebook mana ya lea lue faitam se tusi ole Ah, fai tau tanga tradusi o ina ama tai lo na ma mala mai ya tumu le neng.
1: Yeah.
0: Ah, fai na alfa ngolo ngwa ma tama tel TV. E ele mo mo mai se sa ta mai ngolo ngol TV. E na alpa me na alfor patato tel tunu ma pa lang yesa. Ai le mo mo se ma mala mo I tu langa ma ta. Tu la fo no le tunu le neng. O le sina ba na tele. O a unga dwen. O le fai tau met o legislation. O tu la fo no ye pasi ma
1: kongres. Malo, ia langa o lau a fionga o le. Fam tala upu, translator, social worker. Ma tu langa fa e tau alana le leina yeah. malama I tu la fo no.
0: Ma e langa e te tau o no o famatala ina facts.
1: Yeah.
0: Factual evidence. E tau o no famatala ina. Ia tu langa moni o le tu la fo no. O wai asal ni le parti le Republican po le parti le Democrat
1: ona
0: fa masala mai la ia ia la tu fu tan tonunga ya le ona fa tu la fondo le sa fu le Democrat tan fa melan ta la tu ta la ia le ona pasi tu la fondo le ayo o cha lu te va ile tu la fondo ona uva aila ia pe benefiti ai ia le to ina malo matua sa moa le fitu su limba po le basu su limba tau sanga pe benefiti ai pe moa mai se so so ni o la ule na ba ai o te le ai bo le ai pa matalanga ia sa o palang o ia ma ropo ia fa ai o te ba ai ile tu la fondo a o ia tu la o le ai o tu la fondo le ai pa ti le o le o ti ia ta tsana o no de te lo le
1: Man,
0: I live up there. I'm not political. Okay, let's take for Elias a party. Okay, take Ile to La Fondo. If Eliana, my affia, I
1: tattoo tongue.
0: Afina, tattoo tongue.
1: Malo, malo, let's out to a morphine now. Malo, morphine now, why they fang off here. You gotta be relevant, in a year. Sila sila I vaenga ia, matulanga whapea. Ma lea la sau sila sila I o tātou tangata. O tō tele ni au homeless, tō tele ni si feololo leolanga. Ia wau tō tele tato millionaire, that's a fact. Ile larolangi atua. Ia au tūlanga la fo ia, piona e saamu. Ia. O I tau iai fo I mātou Pacifica homeless. Ia o nisi o awhaina ma faufau. Ia onisi wale tutusa, ia po ule fio ule ainga. Ia wale aise ainga Samoa ile alofa. Ia ifo ese senga fafitauri ole olanga.
0: Ole melo wenye, ole ua amatafo ena tuktupua ele numero tangata Pasifika, tangata Samoa ele inifali. Oinei Hawaii, ole stete le pito itaunga tau, tete uma ili masfulu ole United America.
1: It's
0: the most expensive. Tau fali inei, or the average or the medium household leo inei, or leo over the million dollar. Le tau fali. On a watu ilo le wa to telo samo mai isistete va mai son o tam tali o tat o do. Ya patu singal na le chunu le langa e. Ya mai uma iba ame uma me pa pena o me fue la nada yo te
1: en ese meo tu guai
0: yo e le uma mai le ya boa ma ta lo ma fa in
1: malo malo va peo fa ta la ga tu sauna e mala mala mai
0: yo
1: mala mala mai mala mala mai
0: wai oi si tu no oi si voi sa mo Ele va be a novo tanga tei ne ona potoile ol mele tupune ol
1: ma ni na ba pe foi
0: ne o te popole yo e a fo e o papa ele va be no samo
1: ya o yo ai sa
0: palang ini o si e tanga ta le mar malam ba yo ranga le o lai ni o si palang ye ne ma ol me fo na le tupu o si Hawaii is o mai tau fa mitan a la mea li na le toi o va nga li o I Samo la mea te fa foi e o matan o te li stau fa au tangata mai tangata se di ne o mai mai o le lingi fa le o le no foi fa o fa ya o le pule na tau lo tentu mai le tu e no foi tangata I fa o le bela O le fai ngatai, o le mele tupu I nei.
1: Kalo fai.
0: Ia, o te lofo I la, o le vono, o le mele, o le pialu e fafangatanga ta tūranga ia. Te le lo, ia ipeta o tangata matiwa, po tangata le e ni fali. Ia, ele o se ngā lua ngafo, o le vono, no fai, mātou te fai a fo I mātou ainga. Te mātou fo I ia, fsoswani, la titi e le fai, pe unu fsoswani te tele, ai fai a I tausang uma. Ono uba ye ile il mege tu ya o ti lo ala fu ile fika fa Samoa o te ba ye tu lo Samoa no le alu ya o te lo e ma pe mata muli le Samoa o le o wa tu e ba tu le me ai no wa lu le ave le pa na ni pe ave le Filipino va tu ave ave o ba na la ye me ai te sama o wa o tatu so sani fo e tau pōn tātou so soa ni malifā roa lue tātou tangata. Awai, o le si le mea vo I le te whā roa lo te li o tātou tangata, tu salawa pele e so nātou whale. E e alo o ngangal nā whā roa lo o tangata umma o whāna wale atua.
1: Māli, māli.
0: Po ai po ele tina o te watu o lai ele te pale ya o le afapin o le sifu o I whana o le atu o le o le atali o ai o me umana you know a taula po ele o langai a fate o siano e te tau an tatu o le wha aloa lo I tatu tana
1: ese tatu ya
0: sao no
1: ese ya tangata umma e ima fuahanga wo o ai e tūlanga. That's not the end. You know, our people need to live with dignity. So, But I want them to feel dignified. We have to give back. That's all. Fa longo longo at foi fa fonga at samo e mau ai le so soani mawai foi le malo si le loto e fa wa pe ah ia le mato talona fa manuia pe o le tua lo fionga iono fa manuia pe o le tua ia wa nanga o lo enga lue ai ia awana yo tato tangata lo saili malo atu ina mai America Samoa ma Samoa po fe lava ke lo pe saili malo atu ina o lo anga le le yai ma fa pern te tala yai ia lau atu tupe o a ao ma lo ainga ia lo fangia le tua fa soloi ia wa nisi foi tangata e te fe so so ani yai ana fa pela soi fu mai si o tama tino le lei maua lunga le asia sia onga malone si ufufonga vwene nane pe apesime ole asa nchala fetia o temine what would he say ili chele o ne mewa nga lua ema tautua ai
0: e o tamai e lo to maua lano ili tige chanta ola o mefuna o maua mairo pawanme ia fai nga lua nga ya vi ele tua mai la voi si si la le tua na luanga ta wi mai la ve le tua ya ya ya luang ele ta u ai tanga ta ma me fol nai ele me len tu tu pu nei le fast food ta sana e no we u te mena fa mo mo ta tu tanga o mai ta tanga ta ya o ni si fo fo mai la u mi ta bi o no le le online ngo ni mau tanga ta o fa oh, that's what I'm talking about. I'm talking about what I'm talking about. Yeah.
1: I wrote out what I fascinoina. It's a time you know my tattoo to a fail. Why?
0: Money?
1: A loafer to solo with tars full way in Aya. Yeah, out a long time, Fiato, if I tell you my. No, Fion Ion. Or a loop if I nail a sabua. My two matilla of Fion Oil and my two of favor. O no lauta utua matavela ya sabua malansa ilinga malo. Eleo ya tia unimanuia. Eleo lpokalame manuia al tatalo. Yalo fangia ele atua. Fua ilo soifua, fua ilo maota. Malo wainga. Yali fia fia male manuia. Ya, tu watu neva noe. Sa unofai umayai. Ya, ona usu atu lal mapese malo usu atal futalanga ya toto ulmanino mai na ya oto ya ana.
0: E porto al tautai e foi tei mi selana tu yam.
1: Yeah.
0: Ai o se longonda fo ia la yona sal sal mo tu fo ima ma tanta noa ili nei fi fi on ole tautu la vale malo le tu no ma ia fa ma mla ma fo ili nei tu ya ma tu fa tai la o fio ma mi fo ili fo na buena ya linha tu pele tua e a família e ilanga es ronga buena
1: tai
0: lo si la fia la vela tua e la auto nga buena a tu tu vai tu tu afu ya mene tu tu alo fa il mal o le tinu ya ai molinia fia fia a tu fa petai la vela o fiona pa mia tu ele tua ya la fiona e na foi tua e vai tá tu filho aí se tem o luma só e for
1: já lá vai lá o senhor no teu faiva e a lá o senhor uma peça no teu fama ele já te proclame e a lo fangue ele tu lo

Fale ngei ua e kawi mai ai lo olofa sa faiaku ya ke oi. I lo sauma au maile ngei ka ngaka. I kokongo le kako fale.

0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Mo mo la mon fa talo fa tu il pa io Samoa lo fa fonga tapo e mai mau malao ni tu la talo fa lava malo se ifo mo le langi mai na si ane lo io si e tanga malu mo si mai fa fonga talo fonga le as freely sul fito iu la ilu a felus fulono ale lima tolu tasi pi ai PMN ni au te roa. Wamae as failo inga e okilani lea so nafi el ministar wa ifafo New Zealand la fionga wa wasamana ya Winston Peters ma ministar mai ni we fiti fa apia ma Samoa ina wamae al fenga ingol pui pui nga sa sa ini e Australian Papua New Guinea ili chau sanga talwai ato e ma fiti ili vayasu nte anei sa unu ai wa wasamana ya ifa apia ono one le mautono tūlanga tau kufayo lau langi nei vaenga o matua tāua e lamal faa malo siyo so ta inga faa sa ngai. O le afeilo e fo ima wasmana ya Peters mal minister mai fiti ya Sakiasi Ditoka faa pele sunga fata Ryan Schuster o Samoa lo ya ukilani mo sifono tanga faa minister mal minister faa tau inga ya Todd McLean. O le tei mua mua leo le pale mio ni we ya Dalton Dagelagi wa feilo ye ma ma wasa ma na ya Peters talu on toi filfili e le tofi pale mia ile masina o me. Wa mori ya nesi ani e tolu sul fata o sangal matua lo na faa o lima ma le faa moe moe e faa o se manu atu nga I se ave pasi ya o tu le pasi e tu le pasete I te atu tu ya o kilani sifo. I le au ulia nafi pe ona faa lia e le leo leo si inia ya Megan Goldie. Ta wai na tupu mo mo se vesi ilunga le awale le vao le pasi ma le isi ta avale ili awala Alderman Drive Henderson ma muli muli atua ilua le ta avale le itua le pasi alua ngai Roberts Road. Ile termina tuwa ile pasi itua le pasi ese ayo so fa ilua le tangate itutono le pasi mfa o lima le ave ta avale ona sona lea. Na manu ole mato le ave pasi ma ui natu ilfale mai mfayito ngafiti ma watea itua ilona ainga ifa pele pele ai. Ta ua e leo leo inspector ya Goldie e suola lava lea mio leanga e tuliloa ina na mawale tangata le taupulea ma avefa apango ta e leo leo imangeli ile poa na nafi. Ta tau fi mau mufaitete le tali aliteetea o New Zealand First le fionga vavasa manaya Winston Peters ina uf silingia pe yeso na finangalo e fi ave mpale mia pe amae ele palota o leita usanga. E na le tasi le tongi po le point o lo mulimuli mai ai Winston Peters I tua le pale mia ya Christopher Luxon I le palota mo le pale mia o lo mana o mia I tu sai masi su esu e nga le PMN News Horizon Research I mita upu tau fai nga palota tangata Pasifika. O lo ta imua le taite o le leipa ya Chris Hipkins I le nei su esu e nga I le tolis fulono pasene su so oi ma Luxon I le sfulu tasi pasene a sfulu pasene I a vawasa manaya. Sa unuwa wa samana ya Winston Peters, o se vae nga tau o tele, o se ta ita ipoto o maleanga vaa, e mafai yai o na mara malama le lei ilangona mamanato o tangata o loo yai tutonu o lea tunuu. Na faanile le fio fio ta ita o le act male sui pale mia David Seymour, o na ele o maua le pati se lango lango malosi mai tangata palota o le Pasifika. O se su enga fowa le PMN News Horizon Research mta abutau fa inga palota Pasifika sa fa alie manatu tangata fa apea ele mala malama le lei pati le National le Act po le New Zealand First I nuu mafio anga Pasifika. O le tali a ila atone su esu eina e fisu lua pasene fai mai ele mala malama le lei National I tangata Pasifika a e fisu fa pasene fa alia le alava manatu e winga ele Act ma le lima sifuli wa pasene mo le New Zealand First. Wa tali tonu ai Seymour, o le faa mamafa le acti I ava noa tutusa matiu te tau ave o tangata ta ito otasi, e te tau ona o faa atasi ma inga Pasifika na malanga mai New Zealand, e sa ili se lumana I manuia. Wa faa mawina nei New Zealand le siyama o le faa maioti o manulele o le H5 bird flu deadly strain, wa pepesi nei laulangi atoa. O fa malusia e pulenga le pui pui ngo meola mala au ala to tu la fono ina o mau se manulele le mtafanga I petone le sa un old minister le pui pui ngo meola mala au ya Andrew Hoggard o sa un uni le lei ni si le tali atu inei ile nei tu langa ma o lo nga lue fa atasi official malo pisinisi ma fono I tu malo e pui pui la fumoa o meola le vao wildlife fa apea manu upo communities. Faalia fo il pulle associate pisinisi o la fumo in New Zealand ya Fiona Macmillan wa leva na latu tap in a pena mole nei fa ma yo manulele. Wale tala fa ai u? O lo fo fo le party o la opportunity e o fo inatu se tupe maua tangata kiwi tolu se lau ta la fitu se folu ilima yaso mo tangata New Zealand o se folu walu tau sanga pe ma tutu atu. O lea tupe fa'al maasina e fso sani il manuia na utele, o lea fa'a tupe ina se laa fonga e tasi tesi male lima pasene, ili ilunga atu ale tau o fanua. Nasa unuole sui tau wa mai apa hati a Romeo te vanga, o lea tupe maua fuafua ina mo tangata po o citizens income, o lea fso sani I fa'al velewe tau se eleni o loo fea ngai maa inga pasifika, ai maise lama a inga talavou, o no laa tau o se vaa inga tele alfai tau wa fa'i o tangata o New Zealand. Sa mo telefona ole nei wa yaso I mamauni ya ole alea I lau tapua inga. Manuia fo ilawa singa na afia ngai yae. Inga pula I maria makelita tu ole nei, so I fua.
0: 531 PI, Pacific People.